0: bizibu bangi tulemera okusalawo okukeera n'olemererwa naye nga waali agadde simbu tomanyi nti okeera kulungi naye ng'olemereddwa so twagala kuwa bimuli bannaffe abo abasobola okubeera nti basobola okwerekereza obuliri mu biseera nga bino ne bazukuka ne baplaningira emirimu gyabwe ne beteekerateekera emirimu gyabwe bamaanyi nnyo nnyini ddala ddala ddala ddala ekinneewuunyisa haji batusomesa ne batugamba bashe batuwulira obulungi obuli mu kuzuuka mu biseera kati nga bino mubagamba mu bitundu ebisembayo mu kireembe nti omuntu onzi n'omusaba baasembedde ku ggulu naye mwana wattu abazuuka babatono wakati mu kukitegeera nti omukisa gw'amaanyi okusaba omutonzi n'ayanukula mu biseera nga bino naye era ogenda okulaba abazuuka tetusobola
1: tuzuuka n'ozuukuka nebitulema kirabika ebeera blessing okuva ewa katonda wallahi
0: kati twagala kuba bimuli bannaffe abo abasobola okwerekereza ne baba nga basobola ozuukako ekiseera nga kino
1: wabange waliwo shaitani eri special ozuukuka bwoti nogabansaale eddakiika ziba ttaano naye nebikulema
0: mungu byatutondera yatonda otuwooma nnyo ate era woba onaalemererwa weeraba butandika muli okwewa ensonga ennafu kanyonga eddakiika ttaano naye nga gwebakidde essaawa ennya essaawa essaawa ettaano oba essaawa ssatu eddakiika ettaano zigenda kwongerako ki naye nokakanebaka ettaano ezibadde ttaano nefuuka essaawa obuwulira nezifuuka essaawa ebbiri so bannaffe abakeezi twagala kuba bimuli byammwe mwe bali kubeera nti mukeera abamu netufuna n'ensonga zetwekwasa nti naye era newetukeera bifaanagana tebifaanagana mwana wattu
1: tebifaanagana
0: byanjawulo nyono nti ddala ddala njagala kuwaniriza haji ku program kola sente soka ombulize kubatuwuliriza
1: abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu muzuukuke edda nali nkula nalabulira nga omusajja eyali ayitanga mbudde bwayo buti nga agamba muzuukuke swala edda 11 nga omusajja oyo namukyawa yasooka kuntiisa naye bwe nagenda nkula nentegeera nti oba oliawo yali wa mugaso nnyo yalinga alamu edda gyetutaakolaki gyetutaalina
0: ajo njukiza oyo waliwo abakyawa n'enkoko ezo zikokolima oyo naagikyawa lwakokolima kumuzuukusa kumakya
1: obudde obwo obuli so sensitive yarabbi naye munanga ate kirungi nnyo okuzuuka obadde ogyokyemanyiize olaba olunaku lwotandise mangu werutambulae n'olunaku lwotandise leeta olunaku lwotandise leeta usually lutera obeera disorganized lubeere all of a sudden bino bigwawo bino nga tolina enough time naye bw'ozuukuka mangu osobola okukola ku dduyiro you get to think ejjukira ebirowoozo ebyo oba oli fresh bw'obanga otaddewo programu zo work plan yo n'ogikola mu budde obwa alhamdulillah
0: omuntu akereya yeetondera ebizibu bingi omaganamanyi weyombagana n'abasirikale gwalaba nti omusirikale mwaluka ziryazitedde nti buli kimu lwokubatoba ku budde buli kimu n'okiraba buli kantu oba okatunuulira bwo totuvaamu ng'ogenda kukolera mu nsobi wanaganye n'abantu ate ekigenda okutta olunaku lwo so banaffe tubakubiriza okusobola okubeera nti tugezaho okwerekereza ate emu ku bizibu tulina haji twebaka kikeerezi
1: nakyo kizibu mu kirala nnyo naye olaba bino amasimu gatufuukira ekizibu abantu tebamanyi boundaries balina kubeera negundi gwawuliriza sooka bwozuuka sooka okwate essimu yo okebere bagita screen time omuntu abeera ku ssimu ekulaga nawe kenyini osobola okukebera eyiyo mu lunaku essimu oyinza okuba ogibaddeko essaawa 8
0: essimuogiwadde
1: essimu nga ogitunulidde saawa 8 kati ng'ogenda omenyamenya muzi appu z'obadde otunuulira whatsapp eddakiika 5 tiktok saawa 5 kugamanga owestinze budde wa saawa 5 oli kuki oli kuseereza bu tiktok videos kugamba kisinziira biki by'obadde olaba naye nga twandibadde twegenderezanya amasimu gano tumanye omugaso gwago ne wawe galina okukoma mwamisozi tetukyawa na famire budde tudde waka simu n'obeera ku simu abaana ne bakugera ozanyeko nabo waawo oli ku simu byebitugaana okwebaka obukyali naye ngaokwebaka mangu baire kyamugaso nnyo
0: naye aki oyogedde ku kyokalculatinga obudde buno kitufu kyogedde nti omuntu ayinza okwekanga nga amaze essaawa 5:78 ng'azimaze atunuulidde essimu
1: olunaku
0: mu butuufu oba okirabo olaba tekisoboka

the maximum respect. Okitegedde. Ovaako okingo wadde abantu ab'ekitiibwa. N'ennaku zino osanga omwana myaka gyange ng'ali mu ntalo ez'edda. Nze ayogera ndi muvubuka, abatanda bangeko ndi muvubuka, ndi mu levo y'abavubuka abali makati. Naye osanga ab'emyaka gyaffe nga yeenyigidde mu ntalo, ali ku kitaawe, ali ku nnyina, ali ku muntu jajjaawe, nga twetunuzzaamu zi kamera, tuli ku TikTok, tuli ku YouTube n'emikutu emirala, tuli mu kuvuma, tuli mu kuwabula, tuli mu kubasomesa bakulu bafaabo. Yes, n'omuto akubira engoma n'ozina, naye togikubira ku TikTok, togikubira ku YouTube. Kati kankubuulire kino muvubuka munnange, naawe yenna yenna ayina omuntu gw'ojeeja. Ebbanga ly'omala ng'owabula omuntu akusinga emyaka, ekitiibwa, emyaka na buli kimu, ne w'oba omuwabula bituufu oba omulengezza ng'omuwabulira mu public, nkikuddiremu. Ebbanga ly'omala ng'owabula omuntu omukulu mu myaka, mu bitiibwa naddala abamanyiddwa, oluusi mu bamanyi baffe, ne w'oba omuwabula kituufu nga yaseeredde, ne w'oba nga ensonga gy'omugamba ntuufu, ffe tulabanga amukakkanyiza ffe abalabi. Ki ekisinga? Mu approaching musindikire message, musindikire ababaka. Era buli we wetunuzaamu kamera nga oyina omuntu omukulu gw'owabula, manya message tegenda kutuuka, tetugenda kugifuna. Ge mazima, ne weba ntuufu, tetugenda kugifuna. Ffe tugenda teeka mu bwongo, olengezza gundi, olengezza jajjaawo, olengezza maamawo, olengezza taatawo. Naye ate w'omutuukira n'omuzza wabbali, bintu bitambula bulungi. Kitegedde baganda bange, si muvubuka yekka wabula buli muntu yenna amanyi nti waliwo amusinga ku kitiibwa oba mu myaka oba bitiibwa bya nsi oba munaddiini, naye ng'akusinga ekitiibwa naawe okimanyi nti wa kitiibwa. Muwabulire eri, tomuwabulire eno, tetugenda kubitegeera, tetugenda funa birala. Ekigaana okubuuza omuntu omukulu ku kyalo kye kiki? Ekigaana okubuuza neyibawo kye kiki? Nanti olw'ensonga mbu takolagana na maama wo, gwe bikwatirako wa? Buuza, tebikukwatako. Atakolagana na taata wo, era babalabako nga bayomba, tebikukwatako. Ziri ntalo zaabwe za kisajja kikulu, tebiina we bikukwatirako. Buuza mwana wange, buuza muganda wange, buuza abantu. Taata wo yenkya agenda kufa, maama wo yenkya agenda kufa. Osigalewo nga teye gwe nno n'omusika, olaba okusoomoozebwa. Nga yegwe n'omusika nno, bano b'obadde otabuuza banneiba abadde mikwano gya taata wo, yadde ng'abadde bafunamu obutakkaanya, bagenda kwogera biki eri gwe omusika? Bagenda kwogera biki? Juzi nagendako ewaffe eyo e Masaka, waliwo entalo ze baali balina zaabwe, saagala na kuzimanya. Naye twali tulina akamotoka mwetuli, ne tupaakinga wabbayi, nibagamba kamala okubuuza ku mwami ono, togenda yeeyo, ate lwaki? Oyo gundi yafata mwagala, binkwatako. Nabagamba ebyo tebinkwatako, nze talina kye yankola. Ne waba yatta muntu waka. So what? Mungu yamanyi kyanaamukola. So entalo z'abantu z'abamaama baffe, bataata baffe, tezitukwatako. Bajjajjaffe tezitukwatako. Gwe kennyini naawe oli ku lulwo. Tubuuza abantu wakati mu bitiibwa byabwe, yeetaaza okufukamira, mufukaamirire, omubuuze. Siramu bw'okugamba ne neighbor wo mulaba mu kifaananyi nga kya kitaawo, naddala yali mukwano gwa kitaawo.

0: miranga taata woye nyene omubuze ne wogenda okushala yebintu muwe mutwalireko bali ba mukwano ne taata wo naye olusi bafunamu obutakanya nawo ojitawo buyisi ebyo sibye obusilamu tebusomesa ebyo nensi nebyensi tebisomesa ngako ebyo ne wogenda madini malala tegaliya gakugambo kole ekyo tegaliyo waliwe ya approaching emabega na ngamba kati mwe enseba ulira enseba ulira kati tuina pati z'obusilamu bbiri kakati ke kaseera nawo yongereke ddoboozi lyo tusobole okukakkanya gundi agwe ku ttaka tumukooye nti lwaki ensonga zeyampa zonna nga saaliwo ne muganga kati nze ensonga zompe entalo zonnyingizaamu ntandikirawa n'abamu baafa baafa abamu baali bamufuti baafa abamu baali bajjajja ba busiraamu baavaawo kati nze nga gyannyingiza segera muvubuka munnange ebyo tebikola makulu tebina gye bitutwala ebyo waliwo bannyini byo okitegeera muganda wange abayina okubyogerako nga sinze nga siggwe ampuliriza tubawe ebitiibwa abo abatusinga emyaka tubawe ebitiibwa abo bannaddiini tubawe ebitiibwa abo bajjajja baffe onoobukamaviivi nga oteekeddwa ofukamira okumubuuza maama wo olw'ensonga wafunamu ku ssente oli mmeeya nnaku zino tuwangudde obukulembeze nga tuli bavubuka wafuuse chairman kati n'okufukamira tokyafukamira ng'obuuza maama wo oba taata wo obanga okkiririza mu nfukamira okitegeera twetereeze ino neyo waliyo ne baraka obadde okimanyi eyo waliyo ne baraka era ye bakusabira edduwa Allah ajanukula oba mbi oba ntuufu era n'obusiraamu bwe butugamba nti teweefuula olw'okuba oli musiraamu nnyo n'onakuwaza atali musiraamu nga gwe mubwongo bwo bugamba nti wasaba edduwa tejja kutuuka Allah ajanukula oba nnungi oba mbi so tuwa abantu abakulu ekitiibwa yenna oba omusanze wa oba ne oba tomumanyi muwe ekitiibwa kye mulabire mu kifaananyi kya maama wo mulabire mu kifaananyi nti oyo alinga kitaawo muteeke mu kifaananyi kya imaamu wo ku kyalo muteeke mu kifaananyi kya mufti ow'eggwanga waabanga ali mu myaka gya mufti w'oba omuteeka kaadhi mw'oba omuteeka bajjajja ffe abo naye omusajja omukulu olw'okubanga bakutikkidde omaze thanawi tumaze makerere kufukamira simanyi oba bakutusomesa nti tulekera awo kale ne oba tofukamidde waliwo ebikola omuntu byakola nga owadde omuntu ekitiibwa wabuuza otya omuntu ng'olina earphone matu muvubuka olowooza abakuddamu ababitegera tebakuddanamu wabuuza otya omuntu ng'okutte mu nsawo n'omulamusa balamusizza eyo anti olina ku ssente wazifunye bakutikkidde ekitiibwa nakyo kireeta baraka naddala mu bantu abamanyiddwa abakulu oba tuli ffenna baganda bange naddala mu bantu abo abakulu abamanyiddwa tubawe ebitiibwa byabwe bibagwanidde tubaagale oba oli awo Allah naffe ajja kutwagala nodda mu muntu weekobaanye ne maama wo weekobaanye ne ssengaawo muli ku neyiba muvuma oyo ssenga agenda kufa enkya agenda kugenda era otumuziike gw'osigalewo n'oyo gwe wavuma ng'ate n'ekyewuunyisa okimanyi yalina n'endagaano za taatawo ena tubimanya bafudde naye nga wamuvuma walinga tomubuuza ate kati ennaku zino kuliko n'embuuza eriko kale ekiriwo ekiba kigaanye waliwo bantu otuka nga tosobola fukamirirawo balamusi bawe salaamu balamusi bagambye mbalamusizza bannange bassewo ne bannyabo mbalamusizza kati waliwo n'engeri y'oluzungu, waliwo abantu b'otuukamu nga bo ba luzungu, bagambe hello just naye n'osirika olw'okuba nga ofunye ku ssente z'ekivubuka, olw'okuba tufunye ku ttutumu, okozesa ettutumu lyo, eddoboozi lyo, n'omanyira buli kimu. Kitegedde muvubuka munnange, si muvubuka yekka, naawe ali mu myaka 45, waliwo abakusinga, waliwo abakusinga emyaka, abo nga bagwanidde ebitiibwa. Tubibawe ebibagwanidde, tubibawe ebitiibwa bibateekeddwa okufuna. Oboolyawo mu dduwa ze basaba, Mungu asobola okwanukula n'ata ate ggwe ebibi ebyesibye, ggwe ofuna ebikusibye, obwongo buddukira mu bandoga, obwongo buddukira ate eno, ate waliwo eyansindikira amajinni, mujja wange tanjagala, oluusi oba obawaayira. Yadde nga yeesibibaayo, naye oluusi oba obawaayira, oluusi ggwe enneeyisaayo. Olabawo yeesiza bw'otyo nga Mungu akuwaddemu kakadde, w'anaakuwa obukadde 10, nga ku akawunti obulinako tewali agamba, oneeyisa otya? Leero twogedde ku ffe abavubuka oba abatoototo, tuwe ku bantu abakulu ekitiibwa. Ate waliyo nno ne Saidi mwana wattu ey'abakulu okuwa be basinga emyaka ekitiibwa. Oba ekyo omulala alikyogerako, oba tulikyogerako olulala, okitegeera muganda wange. So tulowooze bye tukola. Ennaku zino bagamba twebeereremu, webeereremu naawe gwe kennyini. Ekyotera agenda kutwala mu ssomero oboolyawo akikusomese, ebyo byayita babitusomesanga dda, naye kati tugenda mu birala. Sheikh amaze okulaba nti ate atuuka, Sheikh Mayambala, tugenda kulaba nti tutambula naye mpaka kwa swalatu subuhi insha Allah. Kakati munzikirize, ngenda kulaba nti ate mubakwasa nga mmaze okukolamu bwenti.
1: Inno yentanda ery'omwoyo gwo. Wuliriza, wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguraamu entanda kumakya.
2: Alhamdulillahi alqa'il wabillahi min ashaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila. Amatendo g'ekitiibwa Allah gwe tugamba ffenna nti alladhi ahyana, alhamdulillahi alladhi ahyana baadama amatana wa ilayhi nushur. Tumwebaza olw'ebyengera byatuwadde, tumwebaza olw'obulamu obulungi, tumwebaza olw'omukisa gwatuwadde ogw'okusa. Kuliko abasuze eliyom ng'obudde bwazibisa nga n'abantu baabwe babalina bugenze okukya 7:78 nga Allah abamu abajje mu fyus, naye gwe okyali mulamu falaka alhamdu. Kuliko abazibiza nga bawanga bamazeeko olunaku lwonna nga balamu obudde obw'emisana, abamu nga tabalina wadde ekibasumbuwa, naye okuva mu kibuga, okuva mu bifo gye bakolera nga badde waka, abalala basiŋŋaaniddwa waka okusaala magalibi nga batandika kubika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye gwe okyali mulamu, bwazibiza paka era bukedde, wa anta hayyun falaka alhamd. Mwebaze Allah subhanahu wataala olw'ebyengeri ebirungi, ekyengeri ky'obulamu n'ekyengeri kyakuwadde okyamusinza. Ebyo nno bikulu, Mungu gw'awadde omukisa okuba nga amutegeera n'okumusinza kyekyebbeeyi kyaba afunye. Ebikulema otutegeera ng'okyali mu nsi bebamu be boogerako fakad khasira khusranan mubiina. Saba Allah atugyemu abo abagenda ofaafaaganirwa, atussemu abo abafunamu era batagenda kufiiramu awo. Allahumma amin. Ayuha alfudala, abalungi abaagalwa, يغى الفضلاء والفضليات بماما برونج أبي بيج بحاج سارونغو أي هجي سارونغو تيغا مونغو بساسر أبا برونج حاجي جبا حاجي إسحاق مسوكي Ina mungu wa sasa sababu tuwe rovunch sababu Allah ana watala sime mikuwa na rovunch eliom arajo anu dhikra anfusana kunsonga itambura tujuka nyu kunsonga nene ninga bansu kwa mbali nzo kwa ngabaji manjira ne indahum yaraunahu baba mbali nzo kwa ngabaji raba nga yinan nga taina makuru atinga masuka Allah subhanahu wa ta'ala azim bal inda Allah azim nga masuka Allah chinene nyo lwalero abami bafdi bafdi banch wataraku al-ayal nibalaka binganda وتركوا الأولاد نبالك أبانا بلين سنبو ولا نقبلوا زانتبانا ببابا زالا أين أبانا كومي أين أبانا بطانو أين أبانا أساتم بطان نقول يارو زانتبابا زالا إلاغ حكسا أبامو سنتي بزيبا ودي baba wade de baba wade nsimba wade ndandi kwa bafude chibalishi nge chitufu nao kenyini waka santi dala mbutufu banawana bafamireno maadhalika iche unjisele china kuwaza kafiro minhum banji nyomba Allah bajulude ni bava mbulamu na wensi ni baderi Allah subhanahu wa ta'ala abana bawe ni batandika kukayanirwa ni batandika kutwalibwa mu families endala nyinji olw'obusika n'ebintu oluusi babirekeddwa oba erinnya ly'omuntu ayinza okubatalisa bingi balil ism erinnya ogenda okulaba nga bangi batandika okulwanagana embeera ebeerawo jeni a abaana bangi abazaalibwa olwaleero nga bakyala baka kasanti abana abo siba waka ni abale kama maka ni bakuziwa maka haki za bala ni bazitwala ni bila binchi ebibao ni loza nti chuchina abo beza wechitio ilu hachichizi era abakikola balowooza bakikola bukozi nekibaawo nekyeyongera Allah naakireka bulesi waakyo kale akasonga ako katono naye kanene abakyala oba abantu okwendera mu bufumbo naddala abantu okwendera mu bufumbo oba abantu okuyimirizaawo obwensi oba abantu abamu okujja mu mpya mu bufumbo nga bali mbuto scenarios nyingi ezireeta embeera eyo oli kujja n'afumbirwa nga badde akimanyi ayina abasajja ono ono ono bonna bamwendako amaanyi gw'okwogera ku nsonga z'abaana kuba bibeera mu nnabaana era ayitibwa nnabaana Negeti. Uli ayitibwa Namunswa. Nzo mchimanyi lwacha ayitibwa Namunswa. Kati ona ayitibwa Nabaana. Olw'okubanga yatereka abaana. Yavaamu ky'ekisawo. Eki producing ezadde abaana. Kati amaani ga kudetermininga n'okwogera ani nannyini zadde omwana ono waani, omwana ono omuteekewa ani gwe njagala abeere kitaawe w'omwana, byonna bisigala biri mu mikono gya maama. Bamaama bangi bendedde mu maliya, ayingidde mu lufumbo ng'akimanyi nti ali lubuto. Abasajja ayina ono n'oli n'oli. N'agenda mu ddya n'akkiriza ne bamuwa amahale, ne bamutwala ekibuli, ne bamuwowa naye ng'akimanyi ayinamu olubuto lwa nnaku bbiri, ayinamu olubuto lwa wiiki, ayinamu olubuto lwa wiiki ssatu, batera kubeera awo batyo. N'abala balinamu embuto za mwezi nebibuzaabuza, n'azaalirawo ng'abadde ayise ku myezi munaana abuza wiiki ssatu. N'ozaala omwana ng'okimanyi nti omwana wuwo, n'olabirira abaana ng'okimanyi nti omwana wuwo, naye nga el haq, ekituufu omwana oyo ayina nnyini ye. Ekyo kimu sinaario emu. Bataata bangi babula kugwawo, abatakkiriza nti kino Mungu kyageze. Bataata bangi bakyawa abaana baddi balabirira abadde abaana baabwe. Mbeera ekyo abalala ku lunaku lw'embaga nuno mbirabyeko, binjogera mbirabyeko nno maaso ku maaso. Olina jja ne yeewaana naga ku kiro lwawoowa mukyala wo enkya, omukolo nga gwa nkya nze nasula naye, onna we basisinkana naga sisobola kgenda nga sikuwadde mwana. Omukyala alaba ng'ali mu nnaku ze zennyini ez'okufuna olubuto. Abamu ne beefuula abali mu mbeera ez'ekikyala nga tayagala kubeerawo nga tabitegeera, n'amala ennaku nnya ttaano bamuwooye nga tannabaako ky'agamba mwami. Awoza ndi mu mwezi era omwana agenda okukuba akatambi aga nti wamma yankola kino na kino, naye ng'abaana basatu abasooka si babe. Ezo nno z'ensonga zetutuulamu. Olina abula okutuga omuntu naye ng'omuga okakkanya kimu kujja simukakkanya, n'abula okwetuga n'okweggya mu nsi akakati siyalina makulu. Kati byonna bye nkoze, kati mikole ddaani? Dadi nsonyiwa, hani nsonyiwa, ninga abaana basatu bakusonyiwa bonna bazadde by accident. Bana musajja nannyini maka ayinamu omwana omu owa babiri ku baana omusanvu owa bataano boolina. He has just a single child. Mungu atasi ya Rabbi. Abakyala bayitiridde nnyo okubuza endyo. Ebyo bitambula mu nsi. Nnaku lw'embaga oli awewaana nti nzinasula naye omulala nebiika najja n'afuna boyfriend we, najja naku nkyala wa mbaga oba olunaku lwennyini ne bawooye bali ku reception, ono agenda mu kinaabiro kumba agenze kugattawo. Ebyo nno weebiri si byadda, nakati weebiri. These things do exist. Mulowooza muli ku reception kumbi mchala wo ngakuma unga kula kumu kwa no munchi abana bata andikiri mbira kanya ifugambi hani ndioza nagenzi mwa bicha ankara ni I don't know what is wrong with me abana aguma na manyaka sagu njagara ya sose kationo simani ebina dira nitufuna abana abanjegula nozala abana ngabana okimanyi sibabo nenga gwatu alo muchala mubino muleba nobao nokula buli mulimu gonna every donk work you end up kusasula webatyo saba Allah tsasi ya rabbi abami tuli kuchizibu kya amani ku nsonga y'abaana betuzaala naye nga abakyala yatuukiriza ebigendererwa bye abaala ajjanga akuwagala naye nga yalekayo crush we first boyfriend ex we najjanga mu bufumbo nga mwayendera baasoma bonna ku university baali bonna mu secondary high school najjanga yabasinkana nga Justin nga jakola emirimu gye nga jagattawo okanya kuzaala kufunya mugongo na kuzaala baana nenga n'abaana tolinamuwadde n'owo awoza kasita gundi yabazaala olaba omukasita tambula ena gyalaga nenga tabula wasinkana n'oli ebyo bitambula mu nsi musajja omuya yalagenda kwetuga actually depressed naagala okwesa ku kizimbe ninga musajja mukulu wa buvunaanyizibwa nikuledio kuno kwali kazi ya muwasa mukyala wa buvunaanyizibwa tol alimu aitize ezo mutonotono wati enkula yeyemalayo ngwattase ya rabbi kumba omwana omuwala alina omulenzi gweyafuna gweyinayo ku university mu maka bulijjo yazaala abaana mwami yabula okugwawo yali amanyi nti yafuna yamala era yewaana nti mukyala wange full package abaana musanvu nga talinaamu n'owuwe n'omu essente bulijjo ono yamulekera buli kimu kyonna musajja mugagga kazi atambuza kino atambuza kiri naye nga wajjayezize n'akwata n'awa munywanyi we muganzi we webenda nibazimba zikalina samoya nibazimba nibagula plot nibazimba ennyumba gye banaaberamu omusajja yagenda omugwamu yagenda samoya yagenda korea n'agula essimu gye yagula ngaerimu eri customized n'abagamba bagisseemu byonna era watanisa omwekengera kakkananga essimu erikodinga yokka nga togikoze eki essimu byonna everywhere simu ti yafuuka esimu information yonna bakola essimu bbiri sister phone nga zonna ziri kasoma naye ngaate zirina engeri gyezeegiramu ngaennongo ekigwa kwe ekigwa eno ono ngaafuna byafunye yateekamu sente mpitirivu customized phone oyo amanyi alina simu makula kumbe baamutega akantu akana bamuguddemu ebyaddiira byebyo amaka negasaanawo naye kati omusiŋŋaana yali ng'ayenda nga masiikiini yali ali mubulamu obulungi nga buli mwenaabwegomba ng'ali mu mbeera kati ate ekikulu kya byonna abakyala mulekeraawo okwendera mu maka azzaani wazzaaniyatu aya Allah aba ayogera ku bwensi atandika n'abakyala kitegeeza nti be basibukako ebisumuluzo ekkufuru n'ebisumuluzo ebiba biina be basibawo be basumulula be basibawo balina amaanyi okuwa ebisumuluzo nagamba nti weggulire ne weggulira be basalawo bo ng'abakyala kwani gwe baagala afuke taata w'omwana ani gwe baagala azaale abalongo bakyala azzaaniyatu Umuinzo mchala Allah aswa kukira kubenzi bachala. Wazani no muinzo musajja bakuwe mboko west. Kacha message ye so seri bachala. Egende eri bachala. Mulekera okwenda maka gaba sajja. Ila mwe mutideke ebyama. Allah bwanga mutideke ebyama. Mwe echame chitibwa neche be chitibwa mwana. Ila mwe Allah bya kwasa. Echigabe chitibwa cho muntu munsi muno zadde. Mulekera okutyo bola basajja. Sajja tunafu no na abera munsi muno nga chintu ntu. Nga nese mumanyi nabalaba mmanyi mikwano jo cho mwana ono siwa wano. No, siwa wano. No. Urusu mami ya mara utana kufa. Saidi yeji wa mzara. Jwa bazara. Umwensi. Aliku ndidi. Nunga abana ubaba. Unuechita mwe. Such things do happen. Wala atakrabu zina. Dimsembe irango wenzi. Allah ya gamba. Don't come near zina. Innahu kana fahishatan. Wasaa sabila. Chibi cha buwemu, chikutiobola, chikujake chitibwa, chisigaranga weno, chitiobola, wena, na haba anabe njini. The names, kibaba ita, umana we chibi, umana wovens, bastard child, a bastard. Just look at that statement. Umana banga wavunanyi zibwa, nyeka sabo ugira, chweno yeka la kasachi, is a bastard, umana wavwensi. Iseka wa amani nyo. Seka wa amani ya fuma mulichila mucho na. Is a bastard. Gundi wa amani nya inasente. Is a bastard. Mwende. Teketi. Aina wa amani ya chisi bucholi. Tukisanga na wala mpa mulichimucho na. Na ukwete kenyo mbutala. Because amani na ujofa. Bagenda kufuma. Bajana ya kukakanya. Mungu wajia kuja wakati mba kabadika kubisi. Mulekera otuletira ba bastards. Chivula tuine vizivule nse judebio. Urusa bafuga obusilamu bafuga nseno bonna ba bastards. Bana bende gule webachu. Tamanyi duwa kuchitawe yaani. Right? Mwana wacho. Musayi mungu. Nankani. Mumbikisi nge wacho. Maka gaya inoneka. Saba Allah atasi ya Rabbi. Wala atakarabu zina. Tujia kwa kira kuivu nilezevi ya bantu. Bibafuna abira mwenzi tuyanze mwibali kubako tuzee mufisi ya Tawakal Travels mwango wake itinga bulijo wetuti teka kati hajj ni umra mashallah mjit teke ate tumiza wani sola jazakumullahu khairi
0: Sheikh enyoni zitambula ndawe mitaita kumitimba gano nabasi vyeo
2: tituna kutandike kudamu kutambula
0: ok
2: Nenga kusinzila Uganda vyomazi kati vyomazi okulangira officially Minister abuli omwe na kwati wako ere bigambi bitambula ku mitimbagano katulinda World Health Organization ejjo kubanga ate tuta then bate poto ya fe tango gaba visa inshallah taala
0: amina
1: Adhan kuchukumusi wakati mwenda Pan FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
3: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira, akira. Techikutuka, osabubi. Na wali nasenyi ganga takugwako. Kozesa, Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisa bubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
4: Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba Kuna kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM.
5: Allahu akbar Allah.

0: baba daba sawo basatu ababadde basobola kuyamba
1: ona ategezeza banamawulire nti basobeddwa ekyokukola okutaasa abakulembeze baabwe bave mu nkomyo bajjanja bibwe mu bwangu bawanjagidde essiga eddamuze bakkiriza abasawo bakole ku Dr. Kizza Besigye nga we kisoboka.
0: Gojeka yebye misango neche tutasubira na yefe twagala omuntu wafenga mulamu era batuwe bikisa namwe mufumitirize. Twali wano omusajja gwe bayitokero onyum yatta abaana President Museveni n'alagira bamuwozeseze mu lujjudde era ne kikolebwa oba yawozesebwa mu lujjudde lwaki Besigye bamuwolereza mu kiziki.
1: Ate wabaddewo katemba atali musasulira abatuuze b'e Kawala Zone 1 bwebaze ku ssentebe w'ekyalo kino eyalangiriddwa mu NRM omukyala Twaire Annette Nalongo ne bamulangira obubbi nga bamukuba olube bw'abadde afulumyeko mu nnyumba ye. Ono alabye biri bityo n'alinnya ka booda okwamuka abantu ababadde bakaawo nga baagala okumugajambula. Abatuuze b'oku kyalo Nansana East 2 bano bagamba nti omukyala munakibi nacha NRM na mkwa ya Farida yalangiriddwa yafunye obululu bibiri kumi na bubiri ate gwe bagamba nti gwe batalonze ye yafu ono bagamba nti n'omukyala gwe balangiridde yafunye obululu bibiri kumi na bubiri ate bwibo nga batuze gwe balonze yafunye obululu bina kumi na musanvu kigambibwa nti gye byaggweredde ng'ate gwe batalonze yalangiriddwa ku bwa ssentebe bw'ekyalo kino. Kati abatuuze bagenze maso n'okwekalakasa nga balaga obutali bumativu era ne balangira osi w'ekitundu kino okubeera mu kkobaane lino ery'okubba obululu bw'omuntu waabwe gwe balonze. Bano bagamba nti tebagenda kukkiriza kulemberwa muntu atawangudde kalulu.
2: Abantu abali abakufuna tababalonze muulira mutya nga abantu bamuyita babalonze kati babalonze n'otula mu ntebe olumukuluabantuaa tebakulonzeomuswala
3: kutya kamera wa najja nankwata nanyijamu akalega tolabanya wange mwana yanyangude wanoyo osi ajja benza ati nza kwagira gwanjagala si musangoumwagala
1: Bino bibaddewo oluvannyuma lw'olukiiko wakati w'abavuzi ba boda boda ku stage y'okumwamba mu Kawala nga luno lugendereddwamu okumalawo okulwanagana n'okwerumaluma wakati w'abavuzi ba boda boda ababadde batandise okulwanagana nga abamu bawagira ow'ekibiina kya NRM ate nga balala bawagira ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Olukiiko luno lwetabiddwamu osi w'e Kawala era asabye abavuzi ba boda boda okukuuma emirembe. Ne mugocha amalala getina osaba minisita w'Obwakabaka bw'ettooro Calvin Armstrong Ramire asabye gavumenti okwetegereza enkola eyatongozeddwa gye buvuddeko eya bulungi bwansi gy'agamba nti tebasoose kwetegereza bw'enaatambula mu ngeri kasasiro gy'agenda okumwanyizibwamu. Sabbiiti ewedde gavumenti yatongoza enteekateeka ey'olunaku olw'okuyonja mu ggwanga.

0: Katisoketu ni mwa ngawa mkade wa funga wateka teka. Inginia sako ni mganda anga hood. Jekwa watu ulida. Tusokewa kubaturi ndi hivyo.
1: Unakurari jana, joki la jebo vudyako, unakurari rakubiri. Rakubiri ura wiki eno, tuwalo ndaba sentebe baby alo. Na ye waliwe bitundu ibimu, ibitaso bila kupatenga bilo onda. Oluvanyuma robo vuyo, obu alimu mubitundu ibyo. Kati alamazana uludu mubitundu ibyo soka, ntegezo to unakurari lo, ate district ye jinja. Kwa chibasa zeo okubira atenga baddamu okulonda kuno olunakolwa lero era sawa yera tugenda kuba tumufunako atuulira embeera awege na maaso nga bali mukulonda naye ate tusobodde okugenda ko ate mu bitundu ebirala naddala mu division ya Makindye mu zone ya Bongole Zanta mu ndege division eno yo akalokale mu vulogo era kigambibwa nti abatwala ebyokulonda mu kitundu kino baalemerera okulangirira omuwanguzi oba bakyo ne bakuleta n'enkalala z'abalonzi ekintu ate abalonzi tebatategeera era waneeno akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kategeeza nga bagenda okuddamu okutegeka okulonda kw'abassentebe ab'ebyalo ng'ennaku z'omwezi lumu lwe lunaku olw'enkya era nga tusobodde okwogerako n'abamu kw'abo abantu ababaddewo ne basanyukira ku mbeera eno era twagala kufunako ku mukulu waawo atubulire bice bigenda mu maaso.

0: Emu naughty musambu. Akomusi winda. Halo FM. Ikura diyo muntu wa bulijjo.
1: Testing. Life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura. Yung kuwabri.
0: Il kunsunga sa dinzo ka. Tuzo kuwa kanya ke ibiru uzo. Kukuwabla sa. Kono kukusumesa. No yung kilo kukenku ka. Ibifu kudini yo.
2: Njagalo ono tinge wano. Okutambula no muntu omweta afu mwanyoko muganda we. Okuraba nti enjarene ye wiki zine satu.
3: Esatu.
2: Azita muatia. Chechisingo kuwereche bei. Okusingo omuntu ogenda okutura itikafu.
3: Emaka we Madina katu changu ye.
2: So muntu. Ya tu chijeyo. Ayogera wano ye Muhammad.
3: Itikafu ya Muhammadi.
2: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani aji tude.
3: Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam ajitudde wa fil masjidi ngajitudde muzikiti ajitura ki shahara ebanga lya mwezi mulamba
0: mu program member special buliro mukaga
4: sawimu paka satu ezo kumacha member special
1: Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 Pala FM.
0: Mubule mubwensi kufuna okusomozebwa. Binje bitunyigiriza ibitweraligiriza ibitusuzanga tetwebase uruwibirwadde ibituteka kubunkenke
5: njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala sirimu wallahi nga bebangamba nti okulwala sukaali olwala sirimu olwala sirimu yonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bi naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku ba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋenda kuwulira kye nnakola esudaani mu mupiira nga nsoma esudaani nga bigere bino bye bisamba ne wallahi kati laba bibi bino

0: Liza makago kuluma fumbo bulunje irubu yagaza ubunyuma ubucyute sanyo ngatukubaganya birugozo
1: ndawo busaje uteko kubera ko ubukazi ngo uririza byaga Aito kogere vigabu, ngana vimuto njabikula. Nekwe uliriza, uva utamburo kulechi, ugindo kuleko vyo vokozichi.
2: Diyo vosobote.
1: Kwanga mungu ya matutondela, anina muna fi mungu na atutonda kuwawa. Tuina kuwanga la fi, na chotiyo kanti panangiza wakazi wa antama, sija kuwela nako, evyo vivyo, utekwa kubana wakazi, na wakazi watekwa kubana chi.
0: Kuno kukuwe nsumi sese njauro, mudini, kunsonga sobu fumbo, ama kama ronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu kukumbula sakuno kukuku magese uwe niko zotia chani ba digital
3: seka mutimba seka karunji mwebale kuwera nga mtereza maka gafse mbutufu kufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambuliranga wena gagala
0: bululu nukuru sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kura makago isirama mulunje

Kwimsam katonya semwenda pal FM ekula lyo muntu wa bulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abauliza bafa balungi abachikwimsam katonya semwenda ekula lyo muntu wa bulijjo program by Deputy Parliament omuzirambogo na magembe joelia gemanya gange genyi ngandi muzukuru wa jaja kayira gajole tuli program bibadde bitya mu Parliament olunaku lwa kutano enaku z'omwezi ziri asatu mu lumu era nga omwezi guno nago tugenda kubanga tulugukuba olukuumutwe okumanyi tufune emundi emirala tusabe Allah tutuuseeyo tulaba ate biki ebigenda genda mu maaso mu myaka emirala eginaaba giddako munnange nga bwe mumanyi nti olunaku lwa kutano bintu bingi Bintu bingi ebibadde mu biwulira ebibadde mu Parliamenti bibadde bino webiti ne webiti naye nno olunaku olulwaleero era obukiiko bwa Parliamenti obw'enjawulo butudde era nga mu kutuula tulabye nga akakiiko aka Parliamenti akavunaanyizibwa ku byenzimba kakyagendera ddala maaso n'eddimu lyako ery'okukwasaganya ensonga ez'enjawulo ku biki ebigenda maaso onakola leero kasisinkanye ekitongole ekivunaanyizibwa ku mirimu mu Kampala ekya KCCA era nga kino kibadde kikulembeddwamu minisita owe Kampala ajatimisa Kabanda kosane nankulu ow'ekibuga Kampala Ajati Buzechi na abalala abavunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo. Era bano babadde balabiseeko mu kakiiko kano okubaako ebintu eby'enjawulo bye bakkaanya bye bannyonnyola kino lwaki kiri bwe kiti kino lwaki kiri bwe kiti kyajja kiti okubanga kiri bwe kiti byonna tujja kubanga tubitunuulira ate era n'akakiiko ka Parliamenti akalondoola ensimbi ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo mu bitongole ebya gavumenti kuyinza okuyita aka Public Accounts Committee Central oba Park Central nga kano kakulibwa omubaka owe Kasanda omukulu Patrick Nsamba Oshabe leero naye atuuzizza akakiiko kano era nga asisinkanye ministry evunaanyizibwa ku byamasannyalaze kosa n'ebyobugagga eby'ensibo oba eby'omuttaka nga babuuzibwa kusinziira ku ebyo ebyalabikira mu alipoota eyasabalizwa ebitabo bya gavumenti eya 2024 2025 bingi ebiteekeddwa ku nnyo essira era nga tulabye nga abakulu bano bateebwa nabo ku nninga babeeka ebimu ate nabo bye bannyonnyola ebyo bimu ku ebyo bye tugenda okubanga tutunulira mu programu yaffe bibadde bitya mu Parliamenti Nizikiriza tugende bukolokolo tutuusa tutandikire mu kakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku nzimba n'enguudo kuyinza okuyita ka physical infrastructure kakano kakulibwa omubaka Mwine Mpaka onakura leero ngaliwo mu nababaka batula kakiiko kano basisinkanye ekitongole ekya KCCA era nga bwe nkugambye ajati Misa Kabanda ajati Buzechi n'abalala abakungu ab'enjawulo babaddemu era bano basanze akaseera akazibu nga babuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo ku mwalo ogw'e Nakivubo guzimbwa gutya nga teguyina pulaani ne gutuuka ne bazimbako amaduuka ne gayingirwamu n'abantu nemuloka mufuna pulaani eyeyawo ekifo ekyo oba ey'okuzimba amaduuka ago ye n'ekirala bagenda okuzimba amaduuka ago gagenda okuzimbibwa ku mwala gwe Nakivubo mwaliri ddawa ebyo byonna bibadde mu kakiiko era munnange okusinziira nti ababaka ba Parliamenti batadde abakungu bano ku nninga banyonnyole butya bwe balagajjalira emirimu gyabwe okutuuka n'okubanga ekizimbe gagadde ekiri ku ham okubanga kyazimbibwa ne kigwa n'okugwa nga tekirondoleddwa ate nga kyazimbibwa makubo makyamu kubanga omwalo ogwo ogw'e Nakivubo oluvannyuma lw'okubanga bazimbako amaduuka ago ate kyayongera bwongezi kuleeta mataba
Iranga tulabienga okusinzira ku bano ogezako okweyolerezako oba okwanukula tulabienga minister ajatimisa kabanda ngali wa mune ajati boze chajati boze chiyasoso okwanukula na gamba twalinga fe kitongole kya KCCA tuli tugezako kutandika okukwasaganya emirimu gino tutandika okulondoola kizimbe kigendo zimbibwa kifaanana kitya we kinaba kizimbiddwa amataba kyegajje mu Kampala ebintu abantu tebijja kufa naye munnange twafuna ebbaluwa etuyimiriza era naffe tekola ki tetwagenda maaso na ddimu eryo munnange nekizimbibwa nekikomekerezebwa n'okomekerezebwa ngaffe tetulinaawo kyakola kati badde bamubuuza ebbaluwa yavaawa mu ebbaluwa gye twafuna ebbaluwa yava mu paalamenti ng'ayita eno n'eno ajatimisa kabanda ateri antama n'agamba onoaleke kubuzaabuza ebbaluwa yennyini yavaawa speaker eyali speaker by then eruno mu bufunzo jagamba minister owe Kampala ajatimisa kabanda alumiriza eyali speaker parliament owe 11 omukyala Anita Intermong okubanga yabakotogera n'abavuvuba obutalondoola mirimu gyabwe naddalanga ekizimbe ekyo ekizimbe ekya ham kizimbibwa ekizimbe ekya hamu nga kizimbibwa nekituuka n'okuggwa nga tebamaliriza mirimu gyabwe oluvannyuma lw'okubanga ono yabawa ebbaluwa bafuna ebbaluwa ng'eva wa speaker ng'ebagamba nti bayimirize eddimu eryo lye badde bakola ery'okulondoola emirimu egyo era kino kyekyabaviirako okutagenda maaso nakola mulimu gwabwe bwe baali balina okukola ne bamubuuza lwaki speaker we yabawandiikira ebbaluwa eyo gye mugamba ngamwe temwatambulira ku mateeka agabafuga kuba KCCA yemu okuvu yesooka bawa pulaani ne mutunuulira kino kinatambula kitya kino we tukikola kino kigenda kuvaamu ki ajatimisa kabanda agambye ekiseera ekyo twali tetulina kye tuyinza kukola twali tetusobola kweyongerayo olw'ensonga eyatuwandiikira ebbaluwa nammwe mwali mu mulaba ate yali w'amaanyi nga sipiika mulamba nga sipiika mulamba sukati nga tetusobola kukola ki nga tetusobola kujemera kiragiro kye ate oluvannyuma lw'okubanga n'ebbaluwa eyo eyajjirako kyali kiraga okusinziira mu bbaluwa eyo ebyali byateereddwamu sipiika gye yabawa mwalimu ebigamba nti yinza okuyimiriza eddimu eryo kivudde kubanga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasalawo yeyagambye kunoonyerezebwa okwo kukomekerezebwe era y'ensonga lwaki mbalagira muleke eddimu eryo mulyesonyiwe mujjukira bulungi nti ensonga y'okuyimiriza obutaddamu kulondoola nsonga za kuzimba kizimbe ekyo zajjako ne mu kakiiko ka paalamenti akakosase era nga mujjukira bulungi nti by then omukulu Honorable Medard Lubega Sseggona ye yali akwasaganya eddimu eryo naye munnange ono yali akyakwasaganya nga ze asisinkana abakungu by then abakungu beyasangayo abakungu beyasisinkana kwaliko eyali omuloodi w'e Kampala Salongo Erias Lukwago kwaliko abalala jatibuze kiyaliko kwaliko n'abalala era nga bababuuza kajojijojiwa ebibuuzo kyajja kityo okubanga mwazi ne mutuuka n'okubanga mutu emirimu gigenda maaso enkuba etonya amataba kuba amataba ago wegajjira by then Honorable omukulu Salongo Erias Lukwago ye yali meya w'e Kampala era nzijukira bulungi omwaka oguwedde mu mwezi ogw'omunaana nako z'omwezi zaali 26 yes lwali naku lwakubiri akakiiko kano we kasisinkana Lord Mayor Salongo Erias Lukwago by then n'abakungu be yali nabo okwaliko minister Kyofa Togabye n'abalala nga bababuuza mu meeting eyo gyembagambye yalunge nakuza omwezi 26 ogw'omunaana omwaka oguwedde lwalina lwakubiri akakiiko be katuula nga bababuuza kajojijoji w'ebibuuzo kyajja kitya ABCD era bano bagamba nti tetwasobola mu kusooka basooka kugamba leero we boogedde nti speaker yawandiika ebbaluwa n'abagaba bayimirize naye ye honore ye omukulu Salongo Erias Lukwago yali omu kwabo abaali bawakanya nakivuba eyo yagende mu maaso ebizimbe ebyo bigende mu maaso naye abakulu abajja nga bagamba twafuna ebbaluwa okuva omukulembeze w'eggwanga
ngalagira Prime Minister akakase pulani eyomugaga Hamisi Kigundu eyokulaba nga akulaakulanya omwala gwe Nakivubo. Bowe baali boogera bakungu okuva mu KCCA nga bagamba njukira bano mu kakiiko bajja mu ngenaku z'omwezi 2/6 kati ne bagamba ngenaku z'omwezi 18 omwezi gwe tulimu gwe baali by then ogw'omunaana omwaka ogwedde nga bagamba twafunye ebbaluwa okuva omukulembeze w'eggwanga ng'alagira minisita abaminisita Robinah Nabbanja yekkaanye akakase pulaani ey'omukulu omugagga Hamisi Kigundu okusobola okulaba nga eddaabiriza oba okukulaakulanya omwala ogwo ogwa Nakivubo. Ebiseera ebyo omwaka oguwedde era wano mbeba n'abakulu bano baleetebwanga nnyo mu kakiiko bababuuza kino bababuuza kiri bababuuza kino bababuuza kiri kati nno tolaba nga byali bisuse nga buli kaseera tuwulirayo ekipya tuwulirayo ekipya. Omulundi ogwasembayo omukulu Medard Lubega Sseggona by then ekisanja ekiwedde ye yali ssentebe w'akakiiko kwa KOSASE newankubadde kati right now omukulu Mwadanku nyingi ya kwasaganya edimu lino mu kakiiko ako ssentebe wako yali ayerazeemu okubayita n'afuna essimu era ne yeewulungulamu n'agamba mu nsonyi we muko katini twali mu kakiiko n'addako ebbali mukuddako ebbali n'afuna essimu okuva wa sipiika tetwamanya bye baayogera wabula mu kuvaayo ono yategeeza akakiiko n'agamba tetugenda kweyongerayo na nsonga za kunoonyereza ku mwala gwe Nakivubo naddala nga agiri mitambo ye mugagga Hamisi Kigundu era n'agamba ensonga ezo sigenda kuddamu zoogerakaawo era munnange n'akakiiko tekeeyongerayo abakungu bano okwali Salongeri ya Serukwago okwali Ajati Bozeki okwali Ajati Misa Kabanda kwaliko omukulu subhanallah Kabuye Kyofa Togabye n'abalala baakomekereza ng'olukiiko baluyimiriza wanga balongeddeyo eri ensonga ezo. Ssentebe mu kaseera ako Medard Lubega Sseggona yatutegeeza nti tagenda kweyongerayo na nsonga ezo era ensonga oluvannyuma lw'okufuna ye yatugamba oluvannyuma lw'okutegeezebwa Speaker wa Parliamenti nti ensonga ezo azimulekere. Mu kaseera ako we kyavaawo twalaba ng'ate Speaker wa Parliamenti abaako akakiiko kaalagira kakwasaganye eddimu lino era akakiiko ako kaali ka physical infrastructure ng'akakwasaganya ku by'enzimba. By then kaali kakulibwa omukulu Dan Kimosho. Kana akakiiko kaali k'abantu baali bana be baweebwa eddimu ery'okubanga bakwasaganya emirimu egyo era twalabanga Honorable Dan Kimosho ow'ekazo ono yakwatagana n'abo banne be baali bamuwadde n'agenda ne bakola ne balambula baalambula era baalina abamawulire naye nga waliwo ebifo ebimu bannamawulire batakkirizibwa kutuukamu era bano we baalambula jjukira we bagenda okulambula of course ripooti evaayo eba erina kudda wa ssentebe oba kale oyo aba abawadde olukusa ensonga lwaki mwalabanga akakiiko kakosase kaabivaamu kati abakulu bano omukulu Dan Kimosho ne banne ne bakola okunoonyereza tekwali nno kumu kubanga bagendayo ne boogera naye nga ripooti bagamba tulambudde tulaba wano we wati kiri bwe kiti naye ebisingako tujja kubanga tubibawa mu ripooti era munnange tebya

0: città agnese bagolo ko chiso musajjo muriro uva uliyanti agenda kuwasa nga banonyo umuchara gwayogereza nga bamutabukira umuchara ganti ha eyo family sija kujisobola muri mwa bembazuru urasina na kufumbirwayo ne bantabukide nga bifako bali avion nesinga baddayo erandani oba America bwa uliyanti kitamu alina olukwirwa nga bajja balika watabudde ekyo kiri haram era kyekimu ne mama waffe niwe bulimisa mukazi watu okufumbirwa audit beerira awo mama wamwe akyayine akyali muku embavu ezikwata leso lingi ati mumulemesa ati munange bawulira ebya haramu tebafaayo
1: lwakiri waga nti afazaali
0: yabiri
1: mulogi nayisiwa
0: ate baba nti ate halali nti nedda bannange bazadde baffe ekintu kyonna kyabayagala okukola nga kimuwa essanyu nga kya halal muleke bal muyambeko kasita kyabawulira nti bwe ntunda awo nsobola okufuna akasente akanandabira akanasijanjaba sukaali ntakalirye muleke atunde mwe mujja kukola eryammwe mujja mwine emikono mwine amaguru ate abaweredde abaweredde mwina ne diguli yitalina na diguli noluusi naye batunulidde eryo batunulidde eryo ekintu ekyobulabe salla tusaasire
1: erabbi
0: mukadde
1: ono agamba nti okay yabadde bukenya kankumalayo kale ensonga zo zonna abu agamba nti bwe nsanga jama ng'ewedde naye nga waliwo ajjuza nsobola okumweyungako nenkola jama
0: anida solatul jama bweva ewedde buli omasaleeka tumweyungako ajjuza ebulayo tumweyungako
1: kubanga ondi abadde yagoberera jama eri asigazayo lakabbiri asituka azireete kati ate naawe n'omweyungako eno embabegala nokola jama
0: yane nedda tagatta jama mu jama ndala okujjako accidental ati tekina buzibu
1: nga tokitegedde
0: era nga bwolaba ayinza okumwegattako nga ye asala badiya gwengozi asala jama nakyo tekina buzibu ayinza okuba asala badiya ya dhuhuri gwenolowoza asala dhuhuri n'omwegattako nakusaaza natula salaamu gwe nojjuza bwoba tokigendedde tekirina buzibu naye oba okimanyi nti asala sunna muleke saala weka kyekisingako obulungi
1: kati ate kati lwaki olwo otarawehe nga zino kuba nazo sunna lwaki bwe tujja ate tusaala netusaalirako ishaayi ate ffe tusaala faroba
0: eri jama eswala tutarawehe eswala tulujamaa ate eswala yonna yonna buli lwebanga ya jama nga oredi origini yayo jama yesinga obulungi ate tahiyatu masjidi oba baadiya oba kabuliya si ya jama baadiya kabuliya tahiyatu masjidi ezo swala si za jama zakinomu ne talawiya oredi eyo ya jama ate waze kusala jama gwetta kuli naam wallahu
1: aalam ndowooza mukitegedde abantu baffe kati era agamba kati ono mulala agamba nti imaamu ndi musaazi wa sunna era nze sunna okumpitako mpulira bubi kati naye singa zimpiseeko sunna zino 12 nsobola okuziriwa
0: eya subuhi eyo gyetuliwa yokka endala situziriwa naye bwe kiba nti oli musaaze waazo ng'ofunye obuzibu obuzikuyisizaako allah jazikuwa nga safaali ng'obulwadde ebigwa tebiraze ebibamba n'emitawana egiringa egyo allah jakuwa empeera zaazo nga oli mujjumbize waazo kwolwo lwe bazikuyiseeko azikuwa waliwo hadithi emu nga nabbi sallallahu alayhi wasallam atulaga nti ibada zo zokola ng'oli mu mbeera ze eza bulijjo bw'ofuna ebyokufula bize ng'obulwadde nga safaali obalibwa nti okyakola ibada zo ziri kati ng'okuba nti buli kanaku osoma ejuzu ya Quran n'ojja ofuna obulwadde nga tokyasobola gwobalibwa nti okyalina ibada zo yazigenda mu maaso